0: Na imakhe uthando nemali ekseni ngomhla 7 kuye ku September 2026. Molo kwena. Uthatha bani namhlanje ekseni? Nami nje ngathanda ukuthi sibingelelane ebese ke sayixoxa indaba yamanzi ukuthi konake ihamba ifike yipi kuwena indaba namanzi ukuphuza. As glasses of water uyawukhava?
1: Ahumana ngilelwe Queen Ri
0: njana. Siyaphila.
1: Uma tamata kwe. Ngira itapena zaitha manje yaphuza. Uta ngiyizwe cha ingaphuza kakhulu la imamkhulu la. Ke kubula umbuzo dokotela uthe yaphuza manje uthe yini nje ngiya manje yaphuza. Kufanele uthe manje yaphuza lena khona. Kuzani mtholitha. Kanye umuntu wesemdathu ngajwayele ukuhamba. Mina nje nginawo hayi yaphetha mina namanzi angithi. La hamba khona la muyi mense molweni ngiyekwe eminye imingcwabo ngaphatha amanzi ami nje bengiyiphathele bona ngimane namanzi ukuphuza nje ngimphethe ibhodlela ye-750 njengamanje ngiphethe nje amanye ilitha ngamphethe o-500 abo-2 hayi amanzi nje isiphethe aphuma phansi lawa yabhanga ngithi adonswa phansi kunento edonsake for umasipala yafoka ngenkampani enkulu iyiphuzo leni igama elibofu liqala ngosi hayi amanzi adonsela phansi kwaseduzwentaba hayi yabhetha ngoo.

0: ukuvota kwenza kubaluleke kangakanani ukuthi kukhulu kangakanani noma kungenamandla angakanani ila osopolitiki bazobuya beze ebantwini beguqa ngamadolo. Okwamanje abantu abaqondi, abanye baze bathi abafuna ukuvota ngoba baqondi ukuthi ukuvota amandla angakanani lawo. Wena uma ngathiwa nje abaqonda ngabe babizwa osopolitiki bamtshele, hayi ukuthi utshele umuntu ukuthi athi uzokwenzelani, bamtshele bonke ukuthi sifuna usenzele u-1 no-2 no-3 bayikelani, bayikelise izinto ngokubaluleka kwazo. But ke ngokuthi abazi ukuthi bona banamandla angakanani, ingakho bengafuni ukwenzenjani ukuthi bavote, ngoba zonke lezi nkinga okhuluma nazo ngazo mfokagini engabe zinga-addresseka kalula. Bese sibuye siya kule issue le, ngicabanga ukuthi bu angiphendela umbuzo wakho sibili mfokagini.
1: Yes, ukuthi mhlambe kungenziwa njani ke ukuthi amanani agcine icishe ehlile abaphansi ukuze sizokwazi ukuafforda since umuthi nge njengemali ebhekile. Yes.
0: Okay, no thanks. Okay, lamfu wagcine njengoba wenza isibonelo ukuthi uma uthenga R400 wena uhamba, abantu abaningi mfoka gina bakhokhela ugesi. Angithi uthola ukuthi bese kuba nesigcobo, lesigcobo umuzi wakagini, umuzi wakanjeya, umuzi wakanzuza, umuzi wakambilo, yabo. Ngenza isibonelo ngabantu asebenza nabo mfoka gina, ngithi yabo.
1: Yes.
0: Angifuni ukwenza isibonelo ngabanye abantu abasiceleni.
1: Yes.
0: Ubuse uthola ukuthi le mizi yonke le umuzi wakagini kuphela uthenga ugesi.
1: Mm.
0: But udonsa kulesigcobo. Lesigcobo siphakela le mizi e-5.
1: Yes.
0: Le mizi e-4 ayuthenga ugesi. Le mizi e-4 idla la kulele khadi la kagini. Iyona ke into yokuqala enza ukuthi lisheshe liphele.
1: Yes.
0: Mm. Bese sibuya siza ke lana ke ngokahulumeni ke manje ukuthi uhulumeni izona ziphi izinto afanele azenze. Uhulumeni fanele aqinisekise ukuthi yonke imali, ngoba uhulumeni imali uyithola ngani? Nge-tax. Uhulumeni mayithola ngathi njengoba ithola nge-tax imali, fanele aqinisekise ukuthi ukhokhela, ngoba o-Eskom ukhokhela amanzi and so lezo zinto lezo ezingama essential ukuthi zikwazi ukuthi kwenzeke njani, zingene noma abantu zisebenze sibe khona. Bese iphehlo mfowakini, asikwazi ukuthi bona abantu abawu 500 and then ake ngithi nje ubona abantu abawu 5 usunabantu abawu 10 kodwa usapheka ngebhodo elifanayo, usunabantu abawu 15 uma ucabanga kuzokwenzekani lapho, usunabantu abawu 20 kodwa ibhodi leli lale elikade uphekela ngala bantu abawu 5. Iyona ke inkinga esinayo. Uhulumeni akafuni uku-expanda noma uku-upgrade iphehlo lezamanzi eyikagesi, ingakho ugesi usindwa kanje, nanokuthi ke vele ugesi abantu abaningi abawukhokheli. Iyona ke inkinga njengamanje mfowakini esibhekene nayo. Lento igcine siyenza ukuthi even ngisho abantu abasebenza kuhulumeni abawukhokheli ugesi, especially nje lezi ndawo zasemakhaya abawukhokheli ugesi. Ngisho osopolitiki, thola ukuthi osopolitiki amakhansela ugesi abawukhokheli. Inkinga ke le sibhekene nayo, umhla uhulumeni noma ke umasipala baqinisekise ukuthi benze umsebenzi wawo ngendlela, baprofile umuzi nomuzi nomuzi nomuzi nomuzi, bese beyazi ukuthi la khona ugini, la ugini umsakazi, khona abani la uyiphoyisa, khona abantu la ujele, kanjani yonke leyo nto fokagini singazi. Bese kwazi ukuthi la kunomu la abantu bakhona abasebenzi baphila ngegrant, and then labo bantu ke labo bayithola kanjani ke bona, lokho singabiza ukuthi i-amnesty, labo bantu babhekeleka kanjani uhulumeni abenohlelo njalo, nothi nje kube kuyehliwa kuyenyoka nje kuyefana, abantu baze basuke emadolobheni beze emakhaya, not beza ngoba naku bebalekela amarethi, ababalekela amarethi kuphela, babalekela nazo zonke lezinto engikhuluma ngazo mfokagini, i-example yazo.
1: Mr. Njeya baba, ngenxa yesikhathi asibulunga kakhulu isikhathi osipersona, kube intokozo ukuthi sibe nawe baba.
0: Mfokagini, ngibonge kwena, ngibonge ithimba lonke hlanzi ohlala nabalali bakho, sibonge ethu.
1: Mhlaziyi wezepolitiki umnumzane uThembi Nkosi engwakanjeya, sihlale siba naye nje esipopolela ke izindaba zezombusazwe kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi. Siyokwamukela nje ihora lethu lesibili lohlelo ke lwezindaba zomphakathi. Injobo ithungelwa ebandla, uqhubeke uhlale nathi.
2: Inanda 88.4 FM, when we return more of the music you love.
3: Ngabe unenkinga yokugula, ungawutholi umsebenzi noma ushushwa imimoya, umprofethi uKwazimamane usesize inkumbi zabantu. Hlanganyela nomprofethi uKwazimamane njalo ngesonto nangolesibili lapha eThekwini enumber 65 kuFlorence Zama Road opposite

elethile uma ngabe engadileya noma engathatha isikhathe sithi ukuthi ingane ayinceliswe uyibele lokho kungenza ukuthi ingane ingabusalithola lolubisi kanti lolubisi lubalulekile lunomsebenzi eliwenzayo ongeke ufane nobisi lwesibili olusibiza ngetransitional ngeke futhi lufane nobisi elibiza esilibiza ngemature milk ngoba ubisi luka mama lona lodwa luhlukene kathathu so izinto lezo uma ngabe umama eqeda ukubeletha uma ngabe faka ingane yakhe ebeleni isidumo uzothola zonke lezi inhlobo umntwana zobisi okufanele azithole ubisi ngalunye lunesidingo sakhona enganeni ke mhlambe into eyigainayo yona ukuthi ena ngenkathi uncelisa ingane yakho niyabonda nengane ingane nayo ila ena eqala ukwazi khona njengomzali ila nawe mzali uqala khona ukuza ubumnandi bokuxhumana nengane yakho ngenxa yokuthi ena ithola lesi sikhathi sokuthi ngenkathi uyincelisa uyincelisa kahle awujahile so as ningcelisana niniyadlalisana so kusho ukuthi umuntu mayincelisa ubisi lwebele ingane iyageyina kunezinto eyitholayo kuma ithola ubiso luright ithola uthando noma naye kumnandi ukuthi ngincelisa ingane yami nginika the best okufanele ngabe ena iyancelisa mhlawumbe ke omunye abe nombuzo ukuthi mhlawumbe ke mina HIV positive noma ena kade kutholakala iTB kumina ngingakwazi ukuncelisa umuntu o HIV positive osewaqalile amaphilisi igciwane lakhe uma licindelezekile lokho esikubiza ngo viral suppressed lo muntu angakwazi ukuthi ancelise ingane ngoba mancane amathuba okuthi igciwane lidlulele enganeni ngoba njengoba sithi ena li suppressed li undetectable alisabonakali so yingakho naye ekwazile ukuthi akhulelwe azale ingane right mhlambe ithi noma icheckwa ke after ngenkathi izalwa kuthola ukuthi igciwana likho ingenxa ukuthi igciwane lakhe belikade lilincane kakhulu lingakwazanga ukudlulela enganeni so nasebeleni ke futhi sithi angakwazi ukuncelisa ibele kodwa akaphoqwa ke umuntu uma ngabe ethi mhlambe yena for some reason ngezathu ezithile ngeke akwazi ukuncelisa then it's okay kodwa ayikho into ekuzimbako ukuthi uncelise uma uHIV positive amaphilisi uwadla igciwane lakho lingasabonakali lingasho ukuthi alibonakali ngoba lingasekho kodwa alibonakali ngoba lincane so uma lincane alikwazi ukugcwala umzimba wonke lize li affecte ingane kanjalo futhi nomuntu one TB uma ngabe iTB seyitholakele eseqalile umuntu amaphilisi more than 2 weeks noma angakwazi ukuthi ena ingane ayincelise ngenxa yokuthi usuke engasekho contagious masithi umuntu contagious shuthi ena uzodlulisa ukugula akudlulisele enganeni but ingane ke ezalwa umama odla iTB treatment Nayo ingane iyanikezwa i-treatment yokuvikela iTB isuka ingenayo iTB kodwa iyavikelwa ngenxa ukuthi umzimba usemncane amasosha akhe mancane so njengoba uma edla maphilisi eTB nomntwana kufanele athole isivikelo esizomenza ukuthi angayitholi iTB so ke bobabili umama HIV positive ogciwane lakhe lisuppressed no mama ena oku TB treatment useyiqalile treatment unless mhlambe uma usabonakala impawu sengathi uyagula ntontoni then ingane ke ingeke inceliswe ngoba kusho ukuthi ena ucontagious ngale kusho ukuthi ena angayithelela ingane nange TB noma encelisa ngoba kusho ukuthi ena nasobisini lakhe kungabe kungekho right so ngaleso zathu ke umuntu uma ngabe nje yonke into ihamba kahle angakwazi ukuthi ancelise ingane yakhe noma ethatha imshanguzo yegciwane lika HIV noma neTB esewadla amaphilisi kahle umuntu ongaba ingozi ke ekutheni athelele ingane umuntu obhema ugwayi
umuntu ke obhema ugwayi noma mhlambe odla nje

uhlobo oluthile lama drugs lo muntu ngeke akwazi ukuncelisa. Ugwayi une drug ebizwa nge-nicotine. I-nicotine iyadlula idlulele enganeni. So lokho ena kungenza ukuthi ingane ingakhuli kahle. Ingakhula esiqalini kahle ingane ingagula njalo siyazi ukuthi ena ingane vele ena umzimba wayo usuke usawikhanyana ngoba lo mntwana usanda kuzalwa so ngaleso zathu uma ngabe uyabhema uyaphuza udla madras siye si encourage kakhulu ukuthi ena okunoma ingane ingalithola ubisi lwebele olusemqoka umzali akazame ukuyeka lezi zinto ngoba phela kufanele ena anakekele ingane ingane iyona esiyikhonsida kakhulu ukuthi kufanele ena ithole into ezoba impilo kuyona ukuze ingane ikhule kahle ngaleso sizathu ke uma ngabe ukhulelwe kwayimanje sicela ukuthi ube ulokuzama ukwehlisa ugwayi kuze kube uqamba uyabeletha awusabheni ukuze kungabi neexcuse ukuthi ingane ayincele ibele ngoba uma uyabhema ngoba uma uyaphuza mhlawumbe iziphi impawu singabona ngazo ukuthi ena umntwana akancili ngendlela umntwana ena ongancili kahle noma ongancili ngendlela kungabe ukuthi uthi ena efakiwe ebeleni akhale akhale nebele lokho akhale ibele lisemlonyeni lokho kusho ukuthi mhlawumbe indlela umama afake ngayo ingono ayifakekile kahle ngoba nakho lokho kuyisifundo ngokwakho ukuthi omama basaqala ukuthola abantwana baye bafundise ukuthi ingane ifakwa kanjani ebeleni ingono yebele fanele uyifake kanjani angacindazeli amakhala uyatrainwa umuntu afundise ngoba ungathola ukuthi ingane ubisi ayitholi kahle ngenxa yokuthi ena uma akenzi ngendlela eright so kubalekile ukuthi uma ngabe kuthiwa ene kuzofundiswa omama omama siyabafundisa noma bekhulele ukuthi uma ngabe usubelethile nansi indlela ozoncelisa ngayo ingane ngoba kuyenzeka uthole ukuthi mhlawumbe sibhedlela kube busy kuphithizele bangasitholi leso sikhathi so nathi emaklinikhi siyasikhathaza ukuthi abazali sibafundise to get ready ukuthi uma ngabe usunengane yini ebhekeke kuwena njengomzali ngoba umntwana uma ngabe enganceli ngendlela umntwana uzohlala egula ubisa ngithi siyazi ukuthi uvikela nezifo umntwana uzobona njena nokuthi ena umntwana angachami lokho ngachami isayini ukuthi ena awekha amanzi emzimbeni ubisi lwebele luze ena lusiza nokoma enganeni lwehlisa ena ukoma ngenxa yokuthi uma ngabe umntwana emzimbeni dehydrated lokho kungamenza ukuthi ena agule njalo umntwana so kubalekile ukubona ingane ukuthi ayinceli kahle and ena umntwana mayincele kahle kwesikhathi ubhodla ngisho usamncelisa kodwa umntwana othu somncelisa isikhathi eside ubona ukuthi hayi lengane ena still lo mtaka suthi ingakho kubalekile ukuthi sazi ukuthi ubisi njengoba ubisi lwengane ilincele ebeleni luneyigaba njengoba ngithe kune colostrum une transitional kune mature milk kunje ngokuthi mawuncelisa ena ingane ingane fike uyincelise ngenkathi uyincelisa ingane musu kuyishintsha ulokhu urotate amabele ngoba ifike incele lo ubisi ozophuma kuqala lolu esithi ena ubisi lokuthi ingane nje saqeda ukoma so ngenkathi uqhubeka isizothola lolu oluzoba umsoco olunama carbohydrates olizolenza ukuthi ingane isuthu kanti uma lokho umshintsha umntwana akancane nje umntwana ibele lodwa nje mhlawumbe kuze kuphele noma 20 minutes ngoba ngenkathi futhi encela sicela ukuthi ungajahi buka nani emehlweni niyafundana nikuthola uthando so uzothi mayiseqedile uphinde umbuyisele kulele elinye ibele kodwa awukwazi ukugxumagxuma ngoba uzo end upa umntwana ke noma esutha asuthe ena lolubisi lokuqeda ukoma kodwa lokhu okuzokwenza ukuthi kuhlale emzimbeni okungumsoco akakutholile ngoba ubethi mengabe sethu sethi deep nokuncela kuleli ibele usiyaphinda futhi usiyamshintsha musu kumshintsha ena masinyane akancele nje qala ama minute athile and then bese uyamshintsha ukuze athole zonke ena ithako ezisobisini ngoba ubisi kwalona
lulodwa

0: na ezinye izimpawu. Ezinye izimpawu kuvama ukuthi umuntu kwesinkathi afufukalelwe amadolo namaqakala. Ekuthengisa ukuthi hayi ngathi inkhona inkinga la. Ngasey'nhlweni uma mhlambe usobinga uthole ukuthi hhayi amagwebu athanda ukuthi athintele uyabona nje umshobingo ube namagwebu mhlampe kuyofanele ukuthi ngempela ngempela uqale ubhekisise lapho ukuthi kungabe ngempela ngempela kuhamba kahle yini uqinisekise futhi ukuthi lezinto lezi ezivame ukuthi siy'bize emtholampilo ukuthi ngama-vitals la ukhekhwa khona isindo BP njalo njalo ukuthi ezinye zezinto futhi engikhole ukuthi zibalulekile nakhona lokho ukuthi sihlezi sibheka kakhulu ukuba lezo zinto siyayibheka singabheki mhlasimbe isikhathi sesambe kakhulu so ngaleyo ndlela kusuke kufanelekile ukuthi izinto kuba kuba enye ingxenye noma kuba ngamanye amalunga omzimba esiwathathela ngempela siwasezele phezulu noma siwabheke ngasimbe ngeso ethi ukuba banzi ngoba cishe ukuthi ngiyazi ukuthi mhlambe umlaleli mhlambe uzothi ukuthi hhayi waba ngayithinta i-treatment before yebo ngiyavuma ukuthi ikhona iy'ngxenye noma inhlobo ye-treatment othole ukuthi kwesinye isikhathi uma izinto zakho zingahambi kahle nayo ithanda ekutheni ukuthi acindezele kakhulu noma uhlobo uthize loma antiretroviral kepha-ke okusuke kubalulekile akuyona yinto ekufanele ukuthi ithusi abantu leyo muntu akagini ngoba umuntu ngaphambi ukuthi aqalise uhlelo lwe-treatment angithi ufike athathe amagazi kuqala
1: yes
0: amagazi-ke ayasho noma ayanikeza umhlahlandlela ukuthi cha inkinga yezinto uSandile akanazo noma uGina akanazo noma mhlasimbe isimo sezinto zakhe mhlasimbe simi kanje kusho ukuthi uma isimi ngalelo hlobo ibhadi ethize ngeke sikwazi ukuthi simnikeze yona kwimishanguzo yakhe uma mhlasimbe ethatha mhlambe kuleni elodwa othola umntamo ukuthi lihlanganiswe ngamabili kuyabona kuzophoqa ukuthi cha kuyena mhlasimbe engenani mhlambe kwesinye isikhathi abe mabili ngoba kusuke kubhekelela ukuthi akingathi sithi la siyadodobalisa sigcine kwesinye isikhathi nathi sesinezelela noma sisicindezele noma sesilimaza lokho akusho ekuthini ukuthi mhlambe ngoba ngizama ukuthi leyo muntu akagina singayibalekeli ngoba uma siyibalekela abanye abantu bazogcina sebedukisa ngayo ukuthi cha akukho la othola khona ukuthi umuntu ngenxa yokuthi mhlambe usebenzisa i-treatment ethize noma amayazizi athize kepha izinto zakhe seyizolimala cha kuzobhekwa vele ngale sikhathi kuthathwa amagazi khumbula futhi ukuthi njalo ngonyaka amagazi yabona ayathatha ukuthi kuqinisekiswe futhi ukuthi ey'nhlweni kusahamba ngendlela yini efanelekile ngoba nanini nanini kuyabona kuyo zonke izinhlangothi noma kuyo yonke iminxa uma sikhuluma ngezinto sikhuluma ngesitho esuke sibaluleke kakhulu kuzela ngayo yonke indlela mtakagina ethini ukuthi kuthanda ukuthi kuvikeleke noma kuvikeleke futhi ngezinga eliphezulu ngifisa mhlawumbe mtakagina ngenxa yokuba imibuzo yabalaleli eminye angikwazanga ukuthi mhlawumbe ngenxa yesithuba ngesonto leli esiqhamuka kulona mhlasimbe ngigijime la ngithi ngingayisebenzisa yini imitholampilo eyahlukahlukene eNingizimu Afrika impendulo mhlasimbe lapho ingathi angikhole ukuthi mhlasimbe kungaba yiso elihle lelo ngoba ngale sikhathi phela usebenzisa imitholampilo eyahlukahlukene ngikhole ukuthi ezinye zezinto kuba ekufanele mhlawumbe siyibhekisise izinto ey'thinta ama-fine njalo njalo nawe mhlawumbe ngikhole ukuthi nawe mhlawumbe mlaleli ungagcina mhlawumbe lapho usuphazamisekile ngoba ngikhole ukuba i-patient kusuke kufanele ukuthi ngaphambi ukuthi inikeze usizo olithinta mhlasimbe imithi kusuke kubalulekile ukuthi kubhekwe mhlasimbe kwi-file ukuze kubhekelele ukuthi iyiphi ingqinamba anayo mhlasimbe kwesinye isikhathi futhi ngaphandle nje kwe-HIV kepha-ke uma mhlambe umlaleli mhlambe ubeqonde ukuthi uma ekade eyithatha emtholampilo thizeni mhlambe ngenxa yesimo esithize kwaphoqeleka ukuba afuduke afutukene.

0: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: siyabonga Jesu.

ngifuna ukuthi ngikwenze nawe kusasa kodwa nje okokuqala ukubuza esidalweni sakho ukuthi wena isabelo ebesinikeze sona isiphi bese ukuthi okwesibili bese ngunikeza umiyalelo ukuthi yenza njani ukuze uphume kulolu sizi uyazi ukuthi uzothuka isimanga uzothi wena ulindele ukhokha imali enkulu kanti cha impumelelo yakhe ayilele ekukhokheni imali enkulu ilele nje ekhipheni umnikelo nje omncane bese izinto ziyakhanya bese izinto ziyavuleka ngibalaphila abantu bengakhiphanga ngeshiya isente eyintweni bese bakhipha isindodla zeyimali ngifuna ukulapha wenakhe kulesi simo obhekene naso ukube mina bengowena bengizovele ngilove lapha etohweni ngoba vele angithi uvele usebenza into engacacile ngithi ngase kwenzeke nje futhi uthi uyaya ujekiswe kuthiwa ngoba nanto izulu kade linetha awuzukwazi ukuwasha impahla awuzukwazi ukwenza kahle ingadi uyayibona loo nto ya kusasa ngo-11 o'clock ngizobe sengikhona eThekwini eMantsele number 110 ngizonxusela abantu esidalweni sabo ngizonxusela abantu kwingelosi ukubacelela ukuthi kanti bona badalelwe kuphi bese ngunikeza umiyalelo ukhumbule phela ngifundisile kubantu nginesifundiso enginaso umlaleli wena oqala ukungilalela isifundiso esithi umuntu waqokwa isidalwa esithile ukuze ezophila emhlabeni kunalesi sidalwa okuyisona esikhathazeka ngawe ya ngifisa ke kusasa ke ukuhlangana nawe silungise loludaba ya umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ka 100 rand umnikelo ka 100 bese mina ngenza lemsebenzi yombili bese ngibhansela wena ngekhombo yakhona egcineni ngoba into engifuna ukuthi siyazi bantu bakithi ukuthi lento okuhlala ekhaya sibe singaphumelele empilweni ayilungile lento yokuthi uyophuza ngoba uthi ufuna ukuvala inkinga obhekene nayo nazo ayilungile asihlangane nike kusasa eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road lenkonzo yakusasa inkonzo yami nawe yokuba ngilungise ikusasa leli elibonakala lifiphakele waliwo umuntu obuthandana naye ngendlela engaqondakalanga yebo zichitho lezo kodwa mina ngifuna ukusibheka lesi sichitho sakho ukuthi isiphi lesisidalwa esikuyekelelile ngoba abantu abaningi bavele bagijimela kuyolapha inkinga bengayibukile ukuthi iziyenzeke nje isiphi isidalwa esidedela isandla kuyenzeka umuntu ahlukane nomama weingane zakhe noma weingane zakho avela suke nje avuka amadlingozi akhe uyayibona lonto wena usole laba kanti bekufanele sibheke wena ukuthi isiphi lesisidalwa kuwe esidala ukuba lo mama enze lento ayenzile noma futhi lesisidalwa isiphi sizathu esenza ukuthi simenzise lezi zinto azenzile omunye uphunyelwa yisisu bese ethi hayi vele nginabanakwethu bayangiphosa vele intombi yakho wena yasho ingibona eBridge City yathi lengane lena ngeke iphile vele wena kini abangifuni vele nawe ingane ubukade ungayifuni kumina ingakho isisu sami siphumile uyabona lonto kanti akunjalo bekufaneke kubhekwe ukuthi njengoba uphunyelwa isisu isiphi lesisidalwa esidedelele lengane sayekelela lengane ngoba noma bengakugadla bekuthakathe kanjani kodwa umi izidalwa ohamba nazo zivumelana phezulu kwegazi lakho ayikho into engenzeka kuwe sesingakhuluma nje sikhohlisane.

abantu bakaThixo kodwa idalwa abanye abantu labaya yabo ukuyekeleleka kwento kusuke kunenkulumo ebikade futhi khulumeka eidalweni ngicela umuntu othi mprofeti ngihlushwa ukudikizelwa yiso ngihlushwa ukudikizelwa umlomo ngihlushwa ukudikizelwa inyama esicubini esithile somzimba wami mhlawumbe ukuthi uhlele nje uzwe isibele siyadikiza uzwe into ngalapha ezintweni ngathi iyadekisa uyabo wena love emsebenzini kusasa inkulu into ufunela sizoyikhuluma ngoba uma ungayinakanga le nto kuzodala kumonakalo omkhulu ozokwenza ukuthi nalowo msebenzi ugcine ungasaqhubekanga kuwona ngiyakumema ngikumema nini kusasa inkonzo lena yakusasa njengoba kulosibili wena ozoyilalela namhlanje ekuseni ngithi mina noma ubususe taxini ayi vele ujike jeni itekisi uthi driver ngehlisa amba amanga emsebenzini uvele usho ukuthi hayi ube nesimo esiphazamisile ngoba mina ngifuna siyilungise lento kwakufanele kufakwe esikhundleni kwashintsho wangabe usafakwa kwafaka omunye hayi ukwazile hayi phela balala namabhosi ema-ofisi awu mana ake sikhume iqiniso akukhona ukulala lokhu asibheke ukuthi isiphi lesi sidalwa esikuphucele promotion isiphi lesi sidalwa esingafunanga uhlale esihlalweni ubukade usulungiselelwe sona abanye uthola ukuthi omunye uthenjiswa umlungu ukumnyusela imali akuthande nje umlungu akuthande dukuduku sephumile kuwena akasakuthandi bese uthi wena hayi kukhona abangihambele kukhona abangikhulumele kabi kumlungu inkinga isesidalweni bantu bakithi mina ngifuna ukunilungisela izinto zenu ziqonde ngempela yekani umdlalo lo manje eseniwudlala nina engathi nizingane zasecrash yabona ake silungiseni ngempela manje impilo yomuntu before usola abantu mina ngifuna ukuthi kuwe asibheke isidalwa kuwe ukuthi isiphi isidalwa esiyekelela izinto zakho uyabona le nto ngoba inkinga uzothini hayi njengoba sidrava le tekisi sibathathu uzibanibano ubeka umuthi kule tekisi uma idrayiva imina iyafa bese umphathi esethi angiyeke le tekisi ngoba kubani ayifi noma ngabe kuthiwa uwufakile umuthi wokuthi itekisi uma idrayiva wena mayifi asibheke phela ukuthi isiphi lesi sidalwa esihluleke ukuvikela ingane yaso ukuthi iphelelwe yiparish isiphi lesi sidalwa yabona le nto yonke into ngane kaNkulunkulu ilele lapho hayi uma wengane hayi ubaba wengane ngimbamba oqotsheni nomngani wami embedeni kulungile mntanami kubuhlungu ukubamba umngani wakho nendoda yakhe embedeni kodwa umbuzo uyekelelwe isiphi salukwazi ukuthi umngani wakho sengaze alale embedeni nendoda yakho bese lesalukwazi sihlulwe yini kumgagazi iqolo sihlulwe yini ukuthi simshaya vele aqhume ophe sihlulwe yini lesi salukwazi faneke siyilungise leyo nto sikwazi ukuyibuka leyo nto ake niyeke ukusola abantu kanti nani ngamavila ekusukumeleni impilo yenu ngifuna abantu abawu 60 kusasa 60 abantu kusasa yabona lento ozo lento ofuna ukuyihlalela egcekeni aya ngiyakiyeke lento baba baba faka amabhuzu akho qoka woze eThekwini uze nanga umprofeti wesizwe umavula kuvaliwe ngisemantseleke kumngeni road eDurban station abona imantsele la ukudayisa khona omama nje amacansi awungeni ke ngaphakathi uthi ukwehla kancane nanti igarage leyo moto uzodlula uwehle kancane awunakho sekuyangena kanjalo yabo kubhaliwe njalo laphana ukuthi mngeni yabona 110 yabona lo nto umngeni 110 kuyabonakala kugqamile ngena ngepassage ke lelo bese ungena ngeTebhisi uze kumprofeti umavula kuvaliwe phatha umnikelo ka100 rand ngoba ngifuna mina ukwenzela ispecial lesi umusa kaNkuluNkulu engikwenzela abantu
baka Jehova ufuna ukuhlala nawe phansi mina ngutshele ukuthi asilungisa la nala into zakho zizolunga abanye into zabo zivaleka ngenxa yezifungo abafungelwe zona abanye kunezinhlamba yazi bantu abami yabona izinhlamba ziyamgqilaza umuntu ebunhlanhleni bakhe yabo izinhlamba nje ukuthi nje mawuhamba hamba uthi kwabantu ake ngilinganise nje ake nginenzele umzekelo bantu abami fana lento lena ninabo sisi yokufaka osheqe yokuhamba edolobheni usheqe ezile yabona lonto kuhambe kuvela izithende zezinqe yabo ufake either ujini osikiwe la angazi nibiza ukuthi yini lento noma ufake ama short lokho okusikiwe mathu yasuma phansi kuvele ingaphansi linje ngoba linjalo ngoba kade uhleli phansi ngalesikhathi lokho uhamba abantu bekuthuka bekhuluma amagama ano F beto ubheke lesisfe yabo beshonke lo magama abantu beshonke lo magama abantu uzobuya nini edolobheni la magama elokhu ekhulunywa kuwe uyazini ukuthi lezi inhlamba abakuthuka ngazo zivala inhlanhla zigijima ziyovala esidalweni sakho senhlanhla ngoba njengoba bethuka wena bathuka isidalo ohamba naso kungcono bekuthukela into engekho bekuthukela nje ukuthi ugqoke ingubo yakhe ende bethi awubheke uzama ukuzenza umakoti uzama ukuzenza nje into engazuthi yona iyingelosi kungcono lokho kodwa uma bezokuthuka kanti nawe uhambaze siyathukeka phela isidalwa siyazwela ngokushesha isalukwazi nje leso ohamba naso noma ikhehla seliyathukeka idolobha lonke lohambayo nohamba upheqhuzwa zinhlamba kanjalo uyayibona lonto uyinsizwa ucathamela omama asebekhulile kunawe njengoba bekukhuluma nje bekuthuka betho ntanga yakhe yini lo mfana lona ethanda izalukwazi ufuna imali yempesheni ufuna imali yabo yonke lezo inhlamba sizwa yami ziyasingcolisa isidalwa sakho yayibona lonto ezinye izinto ezibalekile abantu bakithi futhi ezinye izinto ezidale siphile enhluphekweni ngendlela ejulileyo thina abantu abamnyama yayibona lonto izinhlamba zabantu beyithwesa wena uyadinga ukuthi uhlale ubone abantu abafana nathi sigeze inhlamba sigeze ngoba uyozuthi namabhadi kanti cha usune inhlamba eziningi eseyilimaza isithunywa zalimaza isidalwa sakho bese ukuthi okunye nalento lena yokuthi uthi wena hayi angibafuni abantu mina abasebenzayo abasiza abantu wemntanami lalela lapha ngikuhlebele kade usesontweni lakho ngesonta ngithi iphi into elungile kuwe iphi into ekulungelile awulungelwa lutho nase esikoleni uyayifeyilela nje ungaqhuqubala nje lapha eteksini mntanami uyafeyila wena noma ungaphatha ubhakha omkhulu la kube ngazuthi uphethe ubhakha weyifunda eyiserious uyayifeyilela mntanami ubamba kudala uyozela eklasini uyabona loo nto ya ngiphathike nje wena mntanami evasithi yabona le college othi uyayifunda mntanami ha ngani yami yabona likhulu impela ikhanda okufunakala ngabe libambe izifundo kodwa leli lakho yabo kuningi nje okwenzakala kuwena yabona ayikho into ephumelelayo kuwe oza uzosibona sikulekelele sikusize ngifuna umuntu okhe namhlanje mina ozoba neqiniso kuye othi umprofeti wami ngizovukela eThekwini ngizovukela eMantsele number 110 kusasa ngiyafuna ukusizakala ngakhohlwa njengoba sicizelela ngomhla ka 25 September sizobe sinenkonzo yobusuku bonke iyobisa eThekwini inkonzo ebizwa ngomaqaqa service
Ya, sobe sinenkonzo enkulu ebusuku bonke. Zilungiseleleke kuleyo nkonzo ingakuphuthi leyo nkonzo. Ya, sizobe sinayo inkonzo futhi ngesonto Sunday. Sizobe sinayo inkonzo enkulu. Ya, onke ama details ayo uzowathola kahle kusasa. Choko makanibusise.

uJehova makanenzele okuhle ngifuna kusasa ukuba ngizokunikeza idirection yempilo ngoba kubhlungu ukuphila impilo engenayo idirection uyadinga ukwazi okudalelwe uyadinga futhi ukwazi ukuthi uzovula kanjani lokho okudalelwe ya umprofeti umzinto umavula kuvaliwe uye lo khuluma naye umenzi wezinto zenzeke ngiphiwe uJehova lesi sibusiso ngaphiwa abakithi lesi sibusiso ngiyabalapha abantu ngezwi ngamanzi njengomthandazi njengomprofeti ngibalapha abantu ngehlahla ngezimpande njengenyanga ngokwesiphiwo sasekhaya kithi sesikhwama sokwelapha ya yabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi bonke abantu esengibathinte ngalezi zandla bayafakaza bayabonga bakhimiza abantu bayasebenza abantu izinto zibahambela kahle abantu yini edala lokho nginesineke emsebenzini engiwuphiwe okulapha umuntu ngiyakungehluleke wena kusasa ngiyakungehlule wena ngizosiza isimo sempilo yakho omunye uhlusho ukuchama othi omunye eyimina ivele ngiyichamela nje umprofeti noma ngithi ngiyagijima ngeye toilet ngifika vele sengichamile nje uyabona noma ba noma wengane noma babu yengane uyangazi ngivele ngishobinge nje fana sibheke esidalweni sakho ukuthi ubani wayishobinge ekhakini and ukushobinga kwakusukele kuphi ukuthi kube nomuntu oyishobingelayo yabona lonto omunye ebusuku uba nenkinga yokuwasha kube nezinto angathi ziyamhubha ziyamjaha yabona lonto omunye futhi lezo zinto ziyamjaha uyazazi ukuthi ngake ngakhipha umphefumulo ngabulala ngagwaza ngadubula khona uplan engawukhipha kwafa umuntu kwafa ngohlelo lwami lwamuntu akageziwe kuwe lwamuntu akasusiwe phezu kwakho ya ngiyafuna ukuthi ngikulekelele impilo yakho ikwazi ukusizakala kakhulu bese kuthi nalabo abadayisa umzimba laba abadayisa umzimba abantu abami ngicela ukunicela wengane zami dilizani manje asemaningi kakhulu amadoda senwatshathe ngeyifuba zenu ozani nizongena kwisigezo somprofeti nidilize le mphefumulo esenayitshatha kakhulu eyifubeni zenu ngoba lento izogcina zidlulele nawe iy'ngane zenu eniyizele ingane yakho ibe nemimoya yesathanism ibonakala iyaqayiwula njalo esikoleni uma izobhala yonke leyo nto kanti ingenxa yama-tunes aphezu kwenu wonke nje umuntu nje othi uyiphilisa ngebhizinisi lokudayisa ida indoda umfana osemncane nawe uthi uyayidayisela ngoba kudayisa indoda kulezi nsuku kudayise nowesifazane ukudayisa khe kuhlukene abanye bakuphumele endlini bayokumela lapha nedaladini zasepoint njoba kusebusuku nje uyabona lonto abanye badayisa khona phapa bayiqashele khona ukuphoseka nje athi ungiphabazambani aphoseke ethi yaze ngifuna ukuye down ngiphu 50 rand athi lona ingenke athi lona hayi nanti ikhekhe kade ngilibhakile ikhekhe ngibanikile libasheshela abacika ngazi noma ungawenza yini idiye nawe uphuzela le khekhe akucace ke vele ukuthi awu 50 vele unawo adedele u 50 netiye vele belikhona engazi ukuthi uzolishebana yena usedla ikhekhe njalo seliyadle kanjalo kanjalo sekuphuzeka itiye kanjalo uyabona ke ukudayisa lokho kodwa ukudayisa wena uzothi wena khona ukudayisa omunye uthola ukuthi ayi ushawa ipapalazi lapha uzothi ingeke ungiphuzise mfethu athi lona ingeke ngeke ngikwazi yabona nje lamabhodlela amathathu ngifuna ukuyishayela kancane kancane yabo athi lona hayi kade ngibhake ikhekhe mfethu lapha nanti ikhekhe yabona vele adedele ibhodlela lona amnikeze ashebe naye asesesheba nekhekhe ikhekhe nje kube ukuthi selidleka kalula kalula kanjalo yabona sekukudayisa njalo lokho nawe insizwa yami njengoba usuthola amakhekhe ashesha kanjalo

0: baba. Uyakhala, uyaxolisa, uyayisola ngakho konke baba kwenza kumina. Uthe suka wangeza 10,000 cash baba. Uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane. Uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele sehambile baba. Kwangena ikholi yakhe baba ngisamanga sesebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
1: Hawu.
0: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba imoto sesifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba.
1: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe, kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya.
0: Yebo baba, beseyiminingi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba. Engiyabonga kakhulu, ngisize kakhulu baba, ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu emntanami. Ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe neingane, iingane ezingondliwa? Ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe?
0: Ngingacela baba, ngasho kubona ukuthi mabasukume baba. Izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba. Konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba, konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile. Mabavuke bayithontuthe baba.
1: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu ubusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
0: Ebo baba, bonke abalaleli ngithi nje ngolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba. Ubaba uyasebenza, uyahlola, akukho angakwenzi, uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane, ngisindile nami, ngiphumile ehluphekeni kumanje sikhuluma.
1: Sibonge kakhulu mntanami, iqhubeka ibhizinisi imoto, izale ezinye iy'moto mntanami, kukhanye.
0: Ngiyabonga baba.
1: Kunjalo mlaleli wami, kunjalo uDr. Mzinto, umavula kuvaliwe. Ngisho umuntu Nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe, kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya. Imkhuleko nje engiyenza eredweni, ngithi bamba amanzi ekhaya, buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo, abantu bebonga, abantu betusa. Ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya, wena ofuna impilo yakhe ishintshe, woza kumavula kuvaliwe, ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvaliwe sakamukela.
2: Tata, mavula kuvaliwe.
1: Yebo.
2: Dokotela.
1: Ya.
2: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata. Ngingumuntu ogembulayo tata.
1: Okay.
2: Bendinga na Thobi Nhlanhla.
1: Yeah.
2: Ngithanda kuze ecaweni lakho tata, ngathola ufika izisebenzi zokunikela nami ndanikela.
1: Okay.
2: Ngithema ndele ndinahlala isonto, ndaphupha ebusuku ngathi andivuse ushaye emhlanu mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
1: Okay.
2: Ndiwinile tata, ndiwinile, ndiyiphethe ngesandla, ndiwa ndikhetha nje.
1: Hayi bo. Uwina kafino.
2: Ngiyabonga. 20,000 uphethe ngesandla, abantu abangajabule bayafa tata.
1: Hayi bo, hawu siyabonga.
2: Oh tata, ndiyabonga kakhulu, ndiyisisa ukubonga, ndiyabonga.
1: Vele uwumuntu wekhasino.
2: Ewe tata, bendingumuntu ogembulayo kodwa bendingawini inhlobo.
1: Ubungawini inhlobo.
2: Bendingawini inhlobo, bendingabi nendanayo isihlahla tata. Kodwa ndithewa ndinzakwakho ndabenaneyihlahla tata.
1: Ngokufika nje amavula kuvaliwe, unikele nawe makunikelwa, kwase kuyaqhuma kwakho.
2: Oh, kwaqhuma kwamdada, kwaqhuma. And inhliziyo endlela endabule nayo tata, andazi bangibonge kanjani. Eyi, ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga mntanami, uJehova kubusise. Qhubeka mntanami, udle imali yasekhasino.
2: Oh, ngiyabonga tata kakhulu.
1: Kunjalo mlaleli wami ekhaya, sengizothatha bebe babili, bebe bathathu. Yona inamba ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami, isikhathi sakho nomprofethi, umprofethi wabantu, lona umprofethi wesizwe. UJehova wangithuma emhlabeni wathi angiyokhulula abantu. UNkulunkulu wezulu uyena ongithumile, angizithumanga, ngithunyiwe futhi ngithunyelwe kuwe ukuba ngizoletha okuhle empilweni yakho. Kwamavula sakwemukela.
3: Yebo baba.
1: Yebo.

0: baba ninjani? Baba wami kosam kodwa indoda ivele ikhulume phansi kwenze njani? Phamsi iphimbo khehla lo lami. Shala esicelweni mkhulu ucela maku mawukuthi ufuna ucela khehla yini oyicelayo?
1: Ucela umsebenzi yabo yalube yaphela.
0: Ukuphi nendawo?
1: Usemawoti.
0: Wena khasha wenze nje awufike kumina ngolosihlanu baba wena udinga nje ngikukhulekela kuqaqeke impilo kuwe. Awu kodwa khehla lami nkosi yami wena ngathi washawa ngelumbo lokungayakazi unginyakazela impilo yakho. Wena khehla ngisemansele buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eMansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke eduze kwaseDurban station erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe eMansele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe eMansele bazokukhombisa abantu
1: ewo ba
0: izakimi khehla lami nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba khehla woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola wafika ke ngoloshano wakhehla ngizobe ngiqaqa ingidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba nge-oil athi uDavid uJova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngoloshano bazolandelwa wokuhle lapha abahamba khona woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli
1: ewo baba nge
0: Sibonga wekhehle. Ngolosihlanu bantu bakaNkulunkulu, ngimema wonke umuntu. Akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona. Ayikho indaba yobuya ubone la. Le nto ngizobe ngiyenza ngolosihlanu, iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze. Noma ngabe uthi uhamba nge-wheelchair abaqukule. Kwaba vula kuvaliwe nya kwamukela.
2: Amen baba mavula kubaliwe.
0: Yebo ma.
2: Baba ngisa ngisukunomuntu bongokufakazi
0: bakho
2: baba
0: bemsebenzo
2: yakho.
0: Yini kwenze njani?
2: Baba ngangiyese enkonzeni yekuyisimali yami baba.
0: Okay. Ya.
2: Ay baba bese kunosipho ketha ngikoleta u6 months.
0: Mm.
2: Ngafika lapha enkonzeni ngike ngisebenza insebenzo ngayisebenza baba kanje ngongene ngayo baba.
0: Mm.
2: Ngiyelela ngathi ngeke ekhaya. Mangifika ngisuka ingane ngicela ukuthi ikhona umdudu kade eneso iphasela.
0: Okay.
2: Lothi mangabe ngilifunde ngelivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikhona isikhathi eside kangaka.
0: Mhm.
2: Ubhalile leli kule note ukuthi uyacela ukuthi ngilande lo 6000.
0: Hayi bo.
2: Kana uzobuya ngiphosa. Enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
2: Omunye baba la engabona khona ukuthi imisebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Azi noma nakukhumbula yini baba enkonzweni ngiprofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomuni ongihlalela ngomfowethu owalahleka.
0: Okay, yebo.
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile. Ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile kasizathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka owalahleka.
0: Mhm.
2: Umfowethu ubuyile nebuya baba. Hayi amazwi akha ayiwona baba uRite umfowethu kuyimanzi sowakhino ezigumu baba la ekhaya.
0: Awu mntanami hey lalela we mntanami.
2: Yebo baba.
0: Uyabona mhlawumbe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uRide
2: umfowenu baba uye njengesiprofeso sakho baba
0: yebo
2: muye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubuyile baba, wavusa esomkhuluma nje umnilo esungu baba lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu.

0: uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
1: Yebo baba, amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo. Mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela. Phuthuma ngolosihlanu uza kule nkonzo eseThekwini uzokhululwa ngizoyivula ingidi yobuthakathi ebophi into zakho. Kwamavula ngiyavala ngawe. Amen.
1: Yebo sawubona baba.
0: Yebo mawa, mhlalo dabeni Nkosi. Vala ireto ngemuva.
1: Baba, ngicela ungikhulekise.
0: Vala ire kodwa mama wami Nkosi mnaku phazamise. Vala ireto nge umama wangayivali wavela wavala konke. Jehova Nkosi yezulu. Baba ngcwele Nkulunkulu namandla busisa imindeni, busisa bonke bebekade belalelele uhlelo. Kuqaqeka izibusiso, qaqeka inhlahla yabo. Kukhanye Nkosi. Amen.
2: Kola insebenzo zika Dr. Mzinto Ngema, umavula kuvaliwe, unozimanga, isiwasho esivula inhlanhla, umashanela, isiwasho sokuxosha izilwane, ungiyafunga ngiyagomela, induku yokushaya izitha, isiwasho sezidalwa, umvula emaphupho, umphakamisi, isiwasho sokukhushulelwa isikhundla emsebenzini nokuhlonipheka emphakathini, umali eningi, isiwasho esisiza umuntu ke ophelelwa imali ezandleni siphinde sivule inhlanhla yemali, umkhucululi, imbiza elapha izifo egazini, sibala oshukela, iPP umhlume kanye nezinye isihlephula mbhede imbiza yenza ke ulangazelele inkonzo yasekamereni yenze nejabule nobabili uqolo liyadansa imbiza yokuchatha eshaya amathekethe anamathele eqolo ifoto likamavula kuvaliwe elininyengelezi lenza ucashe ezithenzi zakho kanye nensizi kamahuwa yenza umzimba wakho uqine ilwe nomeqo nombhulelwa nokunye nokunye ungasali izikhathi zokusebenza bavula ekuseni ngo-7 kuya ku-5 ntambama emansel 110 kungeni road kanti njalo ngo 6:30 ntambama kuya ku 7 uyatholakala ku 1KZN TV channel 261 mlalele kwinanda 88.4 FM komsombuluko kuya ngolesi
0: bantu abafone abantu abafone abantu abafone. Yabo kwamavula kuvale sokwamukela.
3: Yebo baba, ngiyabonga mprofethi wami, ngizosuka manje nokubonga.
0: Yabo ma,
3: ngahamba. Yebo, ngahamba ngaye emgedeni baba.
0: Ya,
3: mengiye emgedeni baba, wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
0: Ya,
3: mina nenkinga baba zokuthi imali yami engaphuma yasemsebenzini ngasathola iluso nje ngisesezingangisebenzela ihala.
0: Okay
3: baba, ngisesengile nje emgedeni yavele yangena imali yami, ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi. Ngiyabonga, ngiyabonga mprofethi wami, ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi.
0: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
3: Yebo mprofethi, kunjalo.
0: Siyabonga kakhulu mama, uJehova makakubusise kakhulu.
3: Amen mprofethi.
0: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh, wabaleka nako ma. Kumavula kuvaliwe sokwamukela. Molo ma, siyaphila ma.
3: Siyaphila nathi mprofethi.
0: Ya.
3: Ngizobulela mprofethi. Ndandisexaweni.
0: Ya.
3: Xaweni mprofethi. Wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
0: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
3: Yebo mprofethi.
0: Okay. Ya.
3: Ngithe mprofethi kusanjalo wase ngixelela umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
0: Ya.
3: Hayi, umama wabahlanganisa abantu umprofethi, uthe sebahlanganisa abantu basekhaya ndabaxelela uba kunesiprofethi esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami.
0: Ya.
3: Hayi, kuthe ndisabaxelela umprofethi, unkosikazi kamhlobo kamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemesa. Saxela ukuba ukhalelani na? Hayi, njengoba ekhala nje umprofethi, usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi ndiyonikhombisa apho anibulele khona mprofethi. Heyi, bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisi mlongalito, siyamfuna.
0: Ya, bonga bonga bonga bonga mntanami, bonga mntanami. Ya, uthi hayi, utsho omunye mina ngabonga enkonzweni qhabo.
4: Hayi, bonge mavula kuvalile.
0: Ameni mama wami. Ya.
4: Awu, ngiyabonga ngani.

0: 50,000.
1: Baba
2: wami siyaphila.
1: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
2: Yebo baba.
1: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Uma ngifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ngoba ngangikadiagnose icancer.
2: Ngafika
1: bethola bathi akusabo abathuli lutho akusekho lutho.
2: Hayibo.
1: Babuza bangenze kanjani.
2: Ya.
1: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kabamavula kuvaliwe. Uyabona?
2: Ngiyabonga
1: kakhulu. Ngibonga kakhulu baba ngiphilile manje akusukho lutho angikhe maphilisi ngi-right manje.
2: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
1: Ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
3: Ngo 10 kuya ku 11 ebusuku
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
5: Sebonake

nomunye futhi nokuzolungiswa kuwo. Ubaqondanisa usebenza kanjani. Ngifuna ke ukuthi wenze njani. Ungalenzi iphutha lokuthi ungawutholi ubaqondanisa. Kakhulukazi nasekweni ke nje osuke wayisebenzisa. Uyabona, uthole ukuthi hhayi ukuthi ezinye azikusebenzeli. Ukuthi inkinga lezi zingaziqondani. Uyawuza umuntu esebuyela kumuntu ethi hayi aqondananga. Athi hayi akuqondananga, kusho ukuthi maqondanisa. Uyabona, umuntu azizwe ukuthi usegezekile, azizwe naye futhi abone ukuthi ayikhona. Ngisho abantu ngivumela phandle bayangithanda.

0: bota manje ayi angiqondani nomsebenzi angiqondani nenhlanhla ebusinessini lami izinto asihambi angiqondani nemali lalela ngifuna ukuqondanisela mina uhambe uyosebenza ngiqondanisele mina uganwe ngiqondanisele mina uphakame ebusinessini mangikhuluma ngomoqungu maqondanisa uhambe ibange lide ukhona umuntu engeke umdinge ukuthi ake hlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nake ngifuna ukuqondanisa yayizo lento engisho uthola ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondani nabameli sebenze konke akwazi ukuthi kodwa ngiqondani lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala eLotto udlala uwamawamateam wilo muntu uyabetha emathi akuqondani ngithi mina ngoza ngiqondanisele yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa ufake ngisho umuntu athi ayi ngixakekile ngakho umuzi kababa awakheki ngifuna umuntu ungiqondanisele emprofethi umuntu engizokwakha naye lalela ngiyokuqondanisela impela ngakutshela ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi lokhu okufanele ukuthi kube yikho uthotha akuqondani ya uthotha ukuhamba kahle kodwa akuqondani nalokhu okufanele ukuba kukuphumelelise yabona noma ungathini izinto zakho uma ingaqondani isuke ingaqondani futhi uma seyiqondene ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana kuqondane umaqondana ukuthi kulunge lokhu ulunge sokunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye ulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula sokulethela umaqondanisa ma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nakho ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uneyigaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lonomunye angizukusho ukuthi umalini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ubephupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza inhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enzisa izinto zakho zingaqondani uyabona uthathe inamba esekuqaleni uyisekugcineni uthathe esekugcineni uyabona ziphambane izinto kodwa ubona ukuthi lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani eyi uyabona-ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza-ke kule nsebenzi kwamaqondanisa ama-date akhona
1: bingasakhontroleki nje bingasakhona bese kukubi nje kukubi nje yeyi ngibonga ngalelilo kuzana ngale josi yakho babosibeya ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
2: amen wemprofethi ngithi ake ngithathe lele lithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba uyalingana ngifuna impilo bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa yisisu sibe ibhelunde kube sengathi ngikhulelwe neenyawo yivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizame hhayi ingenzela iy'mangi ijuice yakho ingenzela

0: Ngimanga ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiswele kona ukumentabeni ngimemeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho owanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho iyasebenza ijusi yakho ingenzi umuntu sengivuke ngamusha manje sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba besengihambisa kwedada
1: ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba busibiya ngelokhuzana ngejusi engayithenga kuyena yo ayive eyangisiza benginesifo ebengasathembi ukuthi ningizosizakala kusona benginama-fibroid kahle kahle umhlumu ingisize kakhulu le jusi ifike iyahlakaza eyi ngafane ngopha kulezo nsukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengivelelwa namandla awu ngiyabonga babusibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engekuyona ukuthi nje heyi liyasiza le jusi abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
2: sawubona babusibiya umama umtolo lona eyi baba ngithake ngibonge eyi ijusi yakho ayive ngisebenzelile i-BP yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese ngigubi nje kugubi nje yeyi ngibane ngathola nje le jusi hhayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le jusi yakho baba usibiya
3: sanibona igama lami isibongo uGatsheni igama lami uSiphamandla Gatsheni bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafowethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthinini ngenxa yokuthi-ke uma ngithola usisi ubasengisiza wanginikeza le juice le ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqale ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi umama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo so yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi so ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanami bezehampela umfazi besehampela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi ngisekhaya kumanje kumnandi okuzwa nje khona no-TV bayakala ngisekhaya kugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usuyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hhayi isebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ayihlahla nomama yabona ujabulile impela angibonge mina

ukuthi aya majusa abanye ngawazi noma majusa bene juice lele juice le engikhuluma ngayo akuyona ijuice yokuphuka yokuphetsa nje ukuphuzela ubumnandi yababa kodwa yalapha yangizwa iyababa kodwa yalapha ijuice futhi ayike efana naye uzowacabanga ayike efana naye they didiyelwe yahlanganiswa la isiza abakholwana abangakholwa isiza nje umuntu eh umunye usethi imbiza ayikho imbiza dayise imbiza mina sibabo imbiza mina imbiza usuyishiyela ngakini ngoba igcwele nemibiza ngakini asikusizi ngalutho lesimbiza sangakini egcwele uhamba idolobha lonke yonke uma udlotho yamhlubela vumela vumela ngitshela mina mina athi asangibona ngibuka uyazi ukuthi kufica umuntu eyakuletekisa athi mdlumela mdlumela ayagelela kuletekisa athi mdlumela mayesewelele ngaphesheya uzethi mayesewelele ngaphesheya uzethi inyawo ikhathe ethi mdlumela hheyi silithele idombolo emhlabeni yena lo muntu lokade ethi mdluma la mdluma esebelele ngaphesheya ngaliya usethi zinyawo eqaqambayo uyabona well anginankinga nalokho kodwa ngitshela ukuthi-ke vele le juice yami ungacabangi ungayifanisi nembiza yenyanga yakho le juice yami ungayifanisi nembiza ekhandwa umama umaziyo le juice yami ungayifanisi ngisho usuku lezi mbiza ohlala uyisebenzisa vela zikusiza ngithi alukusizi kona mana waphuza imbiza kuze kube yiyo le nkathi aphuza imbiza ezengasazi naye iba kuthiwa ena angophuza ikota yeglasi engathi huqu uhafu ngoba kuye hayi ngathi ubona ngathi kuye akuzweli lalelanga usizi le juice iyasebenza akunandaba ukuthi kade uhamba kade iyasebenza njengoba ngutshela ukuthi ilapha yonke into une-HIV yisebenzise le juice udiabetic isebenzise le juice uphathwa izinso sebenzisa le juice isibindi sebenzisa le juice kamprofeti unongwengwezemele sebenzisa le juice awuyi kahle etoilet itoilet lakho liyahlupha sebenzisa le juice uzobona umhlolo uzawuhamba kahle itoilet lalela uthi omunye kuzawuthatha isikhathi singanani prophet ubona imphumela 3 days kuphela naxoxa liphela ngakutshela phela uhlala ukhathe 3 days nje uyeke nokukhathala nje ngithi angezithinthini yihla kuqali ngaphambi kobusebenzisa le juice yihla bese uyayiphuza uphuza isipuni ekuseni isipuni ntambama ungasiphuza nesivalo ngizithi ngithi ya angiyibeke nje lapho izokusiza angeze nathi-ke into epushane kulesi sikhashana nje sincane esikhona usetshenziswa kanjani uqondanisa abantu bayasibuza ukuthi khona uqondanisa uyaxhuma ukhulumise kakhulu kakhulu khuluma phela nasi egqumayo nje okusho ukuthi umuthi naqhu ungani uyaqhuma nomsuzane besiqhuma sonke nge-COVID lapha iqhuma yini leyo muthi lona ngiqhuba umuthi thi nge-COVID nina ninanisekabi uba kuthiwa kuyafika imithi ngiyayisebenzisa bese ngibuya lapha heyi okholwayo nongakholwa besebenzisa umhlonyi yini lokho kusho yathi umhlonyana ubeukhe niyayazi into-ke kathi isetshenziswa-ke ngelokhuza nge-COVID nisebenzisa ogumtrin nisebenzisa imsuzwane bengaseyona imithi manje ngoba sekufanele kunisize nina abekungasho lokhu ukuthi igama likajesu alisasebenzi bekungasho lokhu igama likajesu alisenamandla ukuthi manje senisebenzisa nina ogumtrin senisebenzisa nina imsuzwane senisebenzisa yona cha lokho bekungasho kunanemithi ebithenga kwadokotela emafamasi ebiqhuma lalelayo ngifuna ukukhipha le mentality yokuthi uma kuthiwa aqhuma ucabanga besicabanga into ey'bhedayo uyagquma uqondanisa uqondanisa uyageza ma uthanda nokuphalaza ungaphalaza okokuqala aqhuma iy'nsuku ey'ntathu uchele ngawo kanye egcekeni ugeze ukhulumise zonke izinto ofuna y'qondayo akubekusaqalwa-ke uma usuqedele o-3 days usuyisebenzisela wena ngokuthanda kwakho unamandla uqondanisa unkulunkulu wami makanibusiseke